0: Ce cellano Senegal ko ite tay bo shagana maglo kigonye Dr. Eric Ruto inendet ko agenge nin
1: inendet ko president of Chamber of Commerce and Industry.
0: Yes.
1: Agogama kama wa chama na bolimba wazingishu. Bwana Willy Kanei. Ngiwe abeldo base chemist ngiwe Eldoret bana Bruce. Inyoru bwana Willy Kanei. Engoli mba Eldoret kimi to tukul wiki konye. Agine bwana Willy Kanei igere gine gone tech koro ngalala ngaleke za jeje ni kabisa. Ago tike jenge president tike jenge chairman jata jaba Chamber of Commerce ngibe breaka za tirchi ni kimi jago na ibi kyo ago na ibi gole Chamber of Commerce ko ngalaga ngare na tano ko misenga sarta ga tukul. Kamu jiti na ngenda ngana ngalala ngalaga mutondor wet bana Bruce kali ngalaga ngalaga mutondor wet tutus ne ngoli mba ine Limbo South Rift.
0: No, ma tondar wet koma tondar wet. Kala kicho kumi kai na no gure ne limbo note.
1: Kala kala tos ne gure ne sila kwete. Mu ina ma tipchenye tipchenye gure chapala leta kweket magop chat. So tipche isku gure magop chat.
0: Lagine
1: meaning saidi.
0: What you mean?
1: Yes. Kabetu agarge tagi ingele sila kwete wana Bruce ke kuna kujebe in sotonik. Ko gijam gulim bi kejang ke bagalen jin lagi nya wa ishe ke kalegi subar se lakwet ko mundet ingle bana Bruce yaga gubut se lakwet yaga gubut in ki yaga jube so tete nyang gulim baga ki gure se lakwet ni ge joba job kapsa so yi ni goba job sa ko rarani ko nyi ge job ko job rarani ko rarani ko rarani uta tun gwe ko ek sutet ne gilbe mursik ne gilbe jega ne kemi tukun jega rarani ko gar ke tagna mundet tagna lengen mundet Bruce
0: Iman.
1: Bungi mwendet ko melin menyuruji tul ko ibat mwendet. Mwendet ko very important thing. Matin bikke jang ko mengene. Ke bay isi en tuku kyata jagara ren en saida ga tukun. Kile nang tisu bare sila ko gar ga itang ne. Ab mwendet. Ko gar ga na ko sabet na tan bajito. Bana Bruce. La ko tisu mesani iti muti ko a group of schools. I muti ko jebole primary. Anani muti ko jebaro primary. Anani muti ko kimba anango school ta ga tukun na tan ge mangi la ko ngara ko Isubari la kwana tagi situn go ngwende na matuku jagara rani buna aja ke sigi kyoge ko ke isubare rani sige mi to bana Bruce rani
0: go bara sta ngwende ten and meaning age go ne otinge
1: ngwende ko ma bang na ma ko mo analogy ni ngwende ko ngwende bana Bruce da meaning na nyenet ko gi jam ki gba yisi engale gap ka beruri siet ter ter ago chita naga na megi to ramu ndi bana Bruce mele na meji ki jana yanda mele na meji ji ne ntanguna ago ji bach na matunda ina tagma gele na ni tum ko si sirimda ni tum ko si samburta na ba ngale ke jen
0: ko ngone ki wale mwende to ure bara ma yue mwende
1: ko bak ma ngale ga pijo mu ski ingele ngenge ita gebe ruke ter ter ko ke gera mu ne mwende kaita ma yue ki bite ina ke bite egorta
0: Yes, evite to make
1: anango mabwaita anango korosia tule moita bike jang ngebe bidwe gala
0: ko always speak ogu
1: always speak
0: ogu always kogure mwende to ater kater no bagaine
1: mani nyo ba always speak gala ni kemono uno lagi ko always speak ngala kibo ngala kibo rita balenji amu nguno ngala tabri ta balenji maram plus ko suppose ko bendi agenge ngiyasa nguno gita mtu kumwaji ta kule ni na ati ni gejire Anggulah jitu hati nyengar orang, tapi nyuruh jitu kalian hati nyarite. Di jitu tu dah naya sungguh no.
0: Iman.
1: Amun gila hati nyarite tu betul jitu.
0: Mereka spesifik.
1: Mereka spesifik gila itu nyene. Lain gila jitu hati nyengar orang, kue lewan gula itu nyengar orang. Gila jitu hati nye kejiriat kue lewan gula itu nyene kejiriat. Anak ni gila jitu ye na hati nyene ko. Kungan gula itu nye gurane mix. Yani kejiriki angar orang. Ilenas hati nyene ko.
0: Yes.
1: So nata napa mana buana Bruce. Aku orang gila jitu ye hati nyeti sim nyeti. Aku hati nyek pesta. Tosin gila minta tak faham tu kita tanya buana Bruce.
0: Yes. Ingat terta sim nyeti aku ser pesta.
1: Terta sim nyeti aku pesta. Mak menjadi kaya maya atau saidi. Ibit kita jauh gitu tosi.
0: Aku ter mengit.
1: Aku ter anjun mengit kora. Ter ingat ter mengit itu aku ter pesta. Aku ter itu aku ter gigit. Aku itu sebenarnya leja tu. Ter gigiti, aku ter ini tu. Nada nih jam gilin, kimi giri gigit mat kelia, mat kosi leh. Umang macam je, kayak mana sahijah leh itu. Kau netep tahu, amu macam bija aku elevan. Amu mega aku aje, mesti negara. So tukul kau mesti kita beri tap kalian jin. Ni tukul kita touch film.
0: Yes, sentai kau sih kagian kecik abah tagi kau ni presiden abah Chamber of Commerce. Chamber of Commerce kau ngalega mungaret kapisah. Mungaro sih cuci, tukul cuci. Cuy mungaret kau netep tahu. Ah, nyalu kau mkutano agot piga abimit agot community agot serikali lakini tinget yogi kwenye kumi nafasi nekarane so kupungesi en bichi kanyo kote ego rigen nyugo uchoan pungesi choan agere pol kate ego tagine lakini ya nero yu tinget kumiten simet nebo 25,000 neko kikoni kora bishek
1: yes anasi mwishu juu kwa tabana bruce
0: agere tika tishek 17 tika tishek 17 kabisa che chonjo chokoro nago ya tata nchi aga tukul kit nami kichoke niso kusikuisu kulasma itilike tishek oeng itinye chance nami chabarak itinye chance nami chabarak
1: yes
0: tilike jit kukebiri *274#
1: *274#
0: *274#
1: *274#
0: *274* *274* tilike jit chutun soko asisiki yegit seta *274# *274* agisiki agumo gele intile tika tishek oeng inyoru nafasa gope nito enchi aga tukul chutun soko ya ninguni imagine nyoru 25,000 CLC me ne moche anakiba angange kuhye ngende *274#
1: yes *274#
0: *274 agu tinget kimache ke mwachi mbole kocha kwa ibe
1: antine nyi bana majority ile ubed no
0: antine nyi
1: ngile antine nguna nikit kwa mama nyi ngile antine nga jake tiki ile nsange lakini niko mama ni tupcha mama nyi so mama nyi ni ting shot bana Bruce amu tupcha mama nyi kwa mwai tagenge so kimache kimwachi pole bana majority kocha ngile vike jangu mingi kwa kocha kikurewe sili arabi langata so kimache ak family nyi ni timbe tutabrani kileji pole
0: kileji ni pole wakire katiba mana kine kabisa walo boib kikombet na boipiel boibo yet kabisa yung katiba man ngile team kupwa ni Arsenal champion league sile ni pongesi congratulations dimita Arsenal
1: au ina tene ne jamejiba na Bruce kumagista ayo mugule danyi
0: yes
1: buku tungu na anawa jamela batek au ina tamo goiste guna ngobe lisfait kipia gona nga ingu ube seki nga kwa bye bye ungo kwa bye bye katiba mana kutaki na mbetu tabrana nga laga bimbira kukine jameji kimajine pa kiswahili kale kipendacho roho ne dawa waman kiri jo gini jameji bwana Bruce ago meji hiripke anxiety katukulu gini jame magile mgeti jam gara kusiri kwa wesan kia kasi kile wakile agile ngap kumi tengakwe ketyo getiga ago mecho istake nga lejato we agile wakile tiga munga kiyari misi jumbinde
0: awenge lase nelko nge 10 204 204 wakwe 2024 wakwe negi kenyi shaka tatinget
1: kwa nishiki ptamo kutom kwa lianyi
0: kutom kwa nyori kwa mbet
1: Odong unji tingo ngo tiare gala nan tiare miss.
0: It tiare miss. So ngo ngeten nguni ago 2004 go 22 years. Kenya shit to magoing.
1: Yes, 22 years. 22 years. Igerele
0: kasartane ko kabisa ago ingele much ko gachi to kasen on gra go ipki go mbere bo champion league.
1: Yes.
0: So igerele gro no tagor missing. Yes, labati kasarta ko gimo ngele chitun so ko Pogesi and Philip Correa katelde ga tita go nyorchige 25,000. Agere Kenneth ngena pungesi ke tildi geti taginyo agi sikim agere chitama magenge nyo negi guren yes kiguren lili pungesi lili katildi geti ago sikim
1: yes
0: Winnie pungesi Elkana pungesi
1: Rebecca Tion bana Bruce
0: tika tishek kila madayani go tika tishek lo tinget kono pongele jitun soko tildi geti tino ato neguni na vaz nebo isiki silingi shek 25,000 okay bri *274# kwa miti kati shakisi situ che mita soko wako inguni tiliga titko gebre *274#
1: *274#
0: *274 agi nyoru 25,000 iba angange ago tika tishiko yeng nito gope nenti aga tukul
1: na tana gali
0: tika tishiksi sit
1: yes 8 tickets sato jimite enyo ago nungu nafasa mbetu tabrane ago yao ikon nafasa bana Bruce itakana advantage ingene legana nango misengile agumwa mara umiji ni majamba ndo si metla nako sikimbe tutabrane agile jikitunga na *274#
0: *274#
1: agijitu soko mp tutabrane
0: mache ke mokin kansola giptindi nyachemnya chi so chin agine site nende temyo ni nende ti agobune ka satna we kabisa
1: iye kimache ke soje kansola giptindi nyo kugure Julius bro na ra bruto
0: yes
1: mbiki mengen ngile mara yigana kitu kile kitindi nyo la ne kaine ka basana bag bande et bana Bruce ke gure Julius ibrono arab ruto mheshimiwa kitindi nyo kitindi nyo ina ikaso kumwe bik bana Bruce ko ndarane ko kitindi nyo ko ko MP for example kwa na leta kiko barbie ke janga basa yang sabit bana Bruce amu chita ngi tia mugule da nyi ka basa to magira na MC ne ka 20,000 ngarambe uwa rare gigere nyi kulu mwangi tu
0: very rare
1: lani kitindi nyo
0: kitindi nyo kasari ginya masai
1: au kasari tani ginya lakini ngi jamko ko kitindi nyo ka basa ko tia mugule da nyi kutaret pi kigonun ngule da genge ama gonu su gusup kole o ingele kya tare tanum o ingele nalen guna tindi nya kya tare bi ki to big te ko big tunia so abati ale pikiri kindos kabisa tindi nya usana sana kimeje ge soji mianda bana brusko na meje tokol lakini kimeje ge ngalal jogara mushimu tindi nya geleji mi tebi ko baten ako jamin bi bi jamin bi jamin boriye ta kolen ji ago ta sa tanat na ge si jamin ta ke ko mu ko rasi tembele no tinyo le radio anana ko ti brusi met aso ko kasin bi tindi jamba na brusko ge ai bai si na tan garan kabesa engolimba kapsi matwa na ile ine da te ko gi ek mengi de na bolimba kapsi matwa ganda gi bunu limba ke be bertan ba psigis lan ko ge jambi ki bo ge be renda ama ja te benen ki jambi ki bo ge be na ko leben sabari sek sumuk ko ko tawne ko ko kansala Ate tu ngonyo kiptindi nyo ako groen ipkoyek MCA
0: yes.
1: So ikire ile chikot misena watanaka ipaisiet ako mishima kiptindi nyo kwa genge enge the founders nipo ngalega kiptindo kijam tini kapesa ako tungu na suko talk sweet stango limbana nikuwa na le contribution nipo kiptindi nyo
0: akitelet
1: keneni in fact abu wati kasarta nikikitu yomu kiptindi nyo kijorba na nyugo ngeteke amitel dore town kukipinda tia geneni mara anyo nito kubure geneni nito geneni le matar ya gitu sekte ni ju ah si janyun betuna tago tagene ani le gonda lakini kuna ba maana ko ina kimakini titi nya na garan ki ichu titi nya ore tagenge bana bruce ni manda bi ki basoin ore ni ngete ga underit ago ilimba jamase ni jam ko tindos bi ga lagi nya kabisa na kapwa tino tago tengu na tugu ile mugule danyu ni ile tagi betoret nubindi underit sikwa jamase wa mukya ko njali zabi Kimo to komito le bune bi komendi soi.
0: Kimo miore.
1: Kimo miore. Tu le jupti le jabul do sai. Komito mushi.
0: Ko beta ni more timan.
1: Ni ko te more jupti le nya. Abu guna ko bune bi ako to bai bajena gaira. So contribution na tane gim kabisa. Nebo mushi mo jupti le nya ki makini jam nya jene.
0: Yes, kimai sike wegane ne matan lagini pongesi and big tools ga chutso ko gatil de gatis na tane bo ago nyor chige 25000 lagini gi ne miso ko nguni tinge at cost okay. Stock chaba 100000 ne ago bi go ngi chok pi go ngi chok gi go chi stock chaba 100000. Ko gile ito ngaret kinde ura bisechu mpesa ibanga nge yonge kwanje todet and 2 minutes jemi the tie ko inye age nge ye tildiget check somo ko tildiget check somo gi
1: yes
0: itinye chance ne bite baragi nyon yen ti age tildiget ko gebre star 274 hash chutun soko tildiget asisiki
1: yes
0: it is a task star 274 chutun soko mana on tos ne ganye Tildiga tit negoni na faz Nebo iwe chige 100,000 Tika tishak somok Kogebri star 274 hash Tildiga tit netai Nebo ing nebo somok Isi kini na faz Nemite bala kombea Tubing naga tildiga tisai Ngarago tika tishako ing
1: Yes
0: Star 274 hash
1: Star 274 hash
0: Aginyo chige stok chota chebo 100,000

dagay gay chege tim tamak sumu chega ko batang sai sumu na tanu ba subu ina ba pe tuta bang ci tabri tab kalenjin ka bang nen yage limite jama ke ngole wito le limite kasarta tane gi ta se tai ke tsena tanu ba ta ci fam ko ngun ka pe tul jata jogo ta stai gum ni age to ta ne limite le studio president tanu ba chamber of commerce and industry na toge Dr. Eric Ruto na tanga go ne te jogo tumi sing tu ke jang go tumi sing ti nyaga ngale ga mangare age kora je namage ag mangare tak pandap tai nga serta ke tul gi tsena tan bo ta chafam ke gere go tumi sing le mita tai ji ta bri ta kalin jin nga serta ke tul le nga ni tu ti kyat je ter ter ag kora eng paishone ki chat je pandap tai age tul dage sek sek tip tamag man jat jaga go bata nga sai sumuk na tan ba subui asar tan macha go so go bete ge ga bana Bruce bete eng te tu tsena tan ba eng ag gi tu jeng tetu tina tana meset ap ta chafam asubu ina tana ba pe tu tabrani tare gi tup tamara eta mut ke ni te na ta ne ba gi tabel bu sek tup tem aglo de ga ya ta genge skobit ke ge aget stai en kolet na tana.

Nakaikase kurget na kayat ko magiringo. Mami, jap ko na buto tapong ng malang kaya ko. Eh, kaya trisyok to ko laso kapiti ni kuhitin. Agil lang ko jamme jita nang ko majamme. Waga ko trisyok pa ko limityo ko berurin drani. Eh, kuya tok sa kurget kitong ko ni siyanggan ko na minusuto ka. Ilehi, ako himan ingunin. Yani, mungu ni wajabu. Kwa kwa ngutit Jehova, ingijek cheyo ni sokai nani. Haya kasaide ni ugona, taka mecha ya tunagine kurgote kiba soko ni ngstatu 74 asha mecha getaune duge namba ae ngule mite si mene ba 25,000 kwe jibingmu. Kuno tak ya ni ngaya ngengelen ya tak se kurgote ka barate ta mecha atisha gine ayatu agne ba soko ni ngstatu 74 asha namba 3, namba 2. Hakite utaune namba 2. Ala mecha konyo chike chitukul si me. Pane si somati si meti nye ilen saiti ako si mu. Iyokte lakwe ti lenji lakwe ti bile chika le mama tarita si me. Kalau abir cipa apa? Kira, kau kau macam si kengi kira nun kengi leci lagu kau kau indah kira leci in mami terus kau lelaku ayatin mama macam ayu kau, macam mana jatuh? So mama je inke, jutu soko ni status 74 asal, bata kau duga number 2 raga raga, aku mite bo nasi nyor cebe ngete siling miamoja, aku agoi libu mut, so imu je nyor cebe bo nasi jatuh guni status 74 asal, kama jana leo tena iko ivo. Ameja piko changa mga naragaraka status 74 ash number 2 25 shillings chaguk chagonin kaya te duget kabisa ni raising tukul yani ipaisha silindip temangmu siko temene ni mani yat kurko te kapka berure temano ago ni kifungwe kifungwe ko silindip temangmu kitiongo ni yat iyata genyor chike 25,000 yate silindip temangmu ta genyor chike 25,000 aya inye ni menyo ni soko ni kwenye teken kuni ako kiki wangu kumanga na le saitene Amu kurke degi bendi ke ate kuma miji negere engja ke tukul nayan ko nyoso ko ni status 74 ash number 2 20 kaze

Aya, kongoi missing. Kongoi missing kita nagagonyo. Kongoi missing. Yes, yomuto mebatika. Inaigure Elizabeth. Elizabeth amejishindia 3,000 yake mwenyewe. Akafaishie siling hata. Wakatoka trabani yakafaishie. Afaishie siling tupte mangmut kitecheke. Kya mungu. Hey, watu wako na bahati. Kwa hii dunia, mivi ketinya bahati. 25 shillings ako tuko nyora bini kitecho. Aya, ngebe ngunyo le mi teta ngunyo, ngebe teta. Ngoita 45, ameja kuna kwa nandu ni ame mameja ona king teta kapsa ago ni ko kita ni baka manut teta ko baka manut kapsa ngko tap ko lenjin so kita na ameja kaya kuni ago ni nako kait 50 he nako pe mataki kaya kutosha ngko ita 50 so kuna ang nabalan chi time status 74 ashe number 5 for limit teta ni baite tausa na meja bing muto ako teta aga tukul he ako ito itu ka mut lagi ni pijo tong mut ko magat ko nyo jito akti ketita genge tatya ko mi bonus sebo 100 ago 1500 tuinde ni kasi kuni. Goro jita na tayo mamiji na ako yung jan nangkot ka ako kasi jita ko lego ako nukasata niya me uto mo kujut ko ra status 74 ash number 5 ulimite teta ni bahite 1000 ariba agir kutko ka ako kuya bigi na kama ako status 74 ash number 5 status 74 ash number 5 mamiji na ako yung jan nangkot ake yung sana alayin kaya lewan biko leano legemi number 5 ulimite teta ni bahite 1000 status 74 ash number 5 status 74 ash number 5 Gudaroni jita ne tai naga ko ya tingyu aga gi gaji 800 jita ne gi kure tekla tekla tekla tekla naga ko ya tuiga pesa anyo aga gi gaji rabi niki tuende kasi nguni status 74 ash number 5 kiro ko sa new status 74 ash number 5 village kitu number muto jitu ko luya ko number muto nguni ame jitu ko lirangi ke number 5 number 5 ro ko sa new kago ni ndai ke shekke ame ka pesa simati imge dagi ke shekke mito nguni ko dagi shekke sam go ita 50 Waiting, get Duga Natagago, non never lunch time. Negia me lunch. So, Gotoma Gate Otaki, Unginu, in your Chicabona, Sijo. Aya, Oroni Galen and Amsi met going to Jita again. Oroni Jita, Oroni Jita, Negigure David. David in Yogi got 1,000 bonus.

0: lakini kutuko mimi jinge tuko uye geu nyoso kwa ni status 74 ashe number 5 haya tuende kazi ngaro ngaro conference kwa kuchoba ki kwa chibara inda po chepta kutuko nyoru wangu ni
1: Oye,
0: yes, anyoru nko mia anyo
1: kaa iku kilia aira
0: kaa iku kilia kabisa, loud and kilia
1: Gongo ya munga inamu wazi mwiti ini ya zileke elzere mwiti
0: Uwe
1: Kutuwa manya ate sane Iti enda abitris Kiru yone ba uliba munga anga ya zileke elzere Ama si chesanu wano
0: Nelene Aya jasir
1: Kien wanga enki koko ya kwa yuti Bama inda enke no anda ya zileke elzere
0: Bitris cheriot
1: Ebitri
0: seru yon mga ango. Aya, sawa. Aje ngiti noto nguni. Aya, testa anyo. Kakele netay noto.
1: Nana nyamaki na anjipo abiga mga ango. Tugun a family na nyuni. Nana kante nyone ya sekitere. Manu mga betune mni.
0: Kongkoy kabisa. Kongkoy missing. Kongkoy missing. Ipot jepta Dominic. Nengung parainda. Dominic.
2: Ara, sere.
0: Uy.
2: Amune olamba studio ke inyoru wango mie
0: anyorun ko mie kabisa
2: ah
0: memi vitani ni mie kenya nguni
2: oh
0: karibu
2: sasa ara zere mna makila memi vitwe rotama ko gaksharo gabletyo kepuri enje tabasa ko leni ku krikafare ko itigame ni ninyo
0: iman
2: Aki tuku lain ko tine gete sie ta ara sere mo le ni yo kan jam lan di ne mie.
0: Aiya.
2: Kongoi.
0: Kongoi kongoi kabisa kongoi missing pass ko no to ki tongo no namu. Yes ngena mjo to a big meet the conference. Kanya tambuan nak Nico Clinton roti chongoli mama kire kimeto. Ingoli mbo kanoin Manshadi Anthony Kiptoror ko bata Joyce ngoli mbo in kapcherire. Tulieni kidogo meja sa balansa na age lakini nguni ya meja kitongan sige nyorutia ndangyo status 74 ash yewe oroni jita nega kwenye status 74 ash number 5 oroni jita negure Alvin kaki kwa jine ndaten 1000 bonus kongo missing maya yuta kongo ya kiko ito jile miparak oroni jita negure in kigure Mike kaki kwa jine nyo 500 20 kasi status 74 asha so indege se jangwa jaga ko ngit kasene ni so bonus jaga ko ngit jo ke me che bi ga ta bi mut je ge at ke je bonus jaga ko ngit ping mut je ge to se ge ngem bi jo tong mut je bo ane ma bi mut tang ka kita sko ikte sa yes so ju tong ko ni status 74 asha number 5 status 74 asha number 5 to ma dege se so mugu sinyen ge ngalali to ma dege se so mugu ke ngalali se ka bit ke mande ke begita ke Hanya itu londok puno notare tenyo. Ece no notake ne umpia kora. Ne ba teni cotak ceba kikure ngo teni jo. AGC kwa ya kiptagich. Amun ne bigap kiptagich jo. Augustine da nguangole nyon da kora.

Ay, agasene ni ngoito ko lemi gitu ya karo reno de kesa ko pendi kabisa sai tingyu tok ba ka ko bata de kesa tip temang tesa beta ba ko tece sai tata sai tesa ba ne ba beta tinyu ka mangne tale ka yam lanji ta ga tenke be berta ne ba yang leti ne tetu tina tan ba ka toro ta ka lasune te en ngoito ko lemi ale jene ka ribu sa na so beta tesa ki la so jehova en oret ne ne ge ameje ke tesa en oret ne gararan ko seninyu asko biten kibiru ragen ke bagen ke kagametening duket nan bata kasarin yogametening duket nan balo mbusi ago agere in kangke belanje ko babik lanje kora so nga kuno parainda ne ba dege seksom ngoi tak 35 ngoi tak 35 ngota ko no gamu ini chang bonase jamu kumalisa so ngune ka jangi tongon pik tamani jage ki tongon chegi wankin bonase ju aragara ga status 74 ash na mangabe number 6 chutungu ni aragara ka status 74 ash number 6 ngoro jita ne chutu aragara ki gi wang bonase jo ame chegi wang ngine le ke tare ko ma ko mite in ko ta ge wege amuta ko mite tu ke nyalu ko ta ge aling doge te eng status 74 ash ta ge tindai number 1 kalage nyo jata ko to ma ge also magat ke ger ke lage agar wai eng chakine te Status 74 Ash la batawai duga number 6 nguni alji ke kitongana tiketi tagenge nyorchi ke rabini ke bonus chagu ke mami ji na ko ngena ko tagenge na tai tagu bahriye begin lanji status 74 ash number 6 olimi tembu si jato ke ba 20,000 mbusi jaba 20,000 ngoro jitane tai oroni jitane tai naga ko ingen ne gikure ngom ne gikure evans evans ka ko nyorchi ke ne bonus ngyo jaba 1000 ragara ka tode ka status 74 age number 6 ragara ka seniu status 74 age number 6 ngoro inye status 74 age number 6 nguri ta meje big sokol oroni jitane gikure in agnes ka giko 2000 in status 74 age number 6 Atwende kasi Toma Bixisitu Rona jita agene baso mogi Jita agene kikure ngo Jita agene kikure in Dennis Dennis inyo kakiko achagine jajegate 1000 status 74 ash So Toma Bixo mogu Toma Bix tesabu Aya orono Toma Bix low Kako ingen jita agene kikure Chemutai kakiko achagine nyo 1000 Twende kasi status 74 ash number 6 Twende kasi number 6 arakaraka Aya Roni to mabing mutu ago ke jitane ke kure edna ka kiko achake nengyo 500 ko koi missing 20 kasi status 74 ash number 6 status 74 ash number 6 sendenu chutu aragaraka ago ninde ke shengmut kitunga ni jege chutu ne aragaraka nyo to kyo ame jete ke shengmut ka wek se ko ke bata tieni engno kindo kitunga ni ko ga ko ngen chitu kon ko nyor chike bona se jo to kyo age mande gore ni kararan

Oye, uno no está retete, mani, uno está retete, no Jehová. Hago me tengo ver un Jehová, vigi, yo que cheque bonaza. Agere jita ne ki kure benson ka ki ka jing bona se 1000 ko missing shay la ka ki ka jing ne bona sing yo 300 te ki la ka ki ka 100 ko ko missing ajita ne kure ki kiru ka ki ka 400 ko ko missing Evelyn ka ki ka 1000 asa sana 20 ka 674 asha yani engde ke se jo somok jo me che kabisa asoman ko ragai nei ko bi kiti jo 20 ka se kalejin apa ni kunawa kunawa aye nye ne menyo sogoni 674 ash number. Yes, ameje ITMG tukul, status 74 ash number wangabe. Number four. Jitukul na imi wa deke shakso mokja kwa ngeti rawa mati junde deke shakso mokwa ya meichila kiweka kiweka raga. Yes, ya tukul alingi chunga na sande sana kwa inya ake tukul. Tawuru jiswa ili ake ngaleje. Enginya ake tukul lige mita wanda radio kete ya kita wako inguni. Kwa alingi chunga na sande sana. Umenipea company, yani sijapoeka. Nimefurahi. Karibu tena. Kekaacha mwalena gile, karibu tena. Status 74 ash. Number 4, tufunge soko. Takike shakoyeng. Oroni jita nekure Abel kakiko aje 2000. Ajita nekikure Dixon kakiko aje 500. Ajita nekikure Rosalyn kakiko aje 100. Ajita nekikure Jeff Kemboy kakiko aje yakine 300. Status 74 ash. Number ngapi kwa sani niyo? Number. Teke sho chawain kwa sani niyo. Ameche kitiongon chia ketukul. Nike mi kwa ngete kubato. Ameche kitiongon niweke. Kuka inyone. Ameche kweke sai. Engdeke sho chawain. Nataka mwenye anaweza arudi. Kuti tindai kamu keti weke. Kungu tuto minyo inyo. Status 74 ash. Number ngapi? Utawana majabu. Rabini tukul chaka wangitungu na kwa jake pchaji pik tukul chaka wanguni. Tai imu kitiongwa ni namsime kwa kichil. Status 74 ash. Labatako iduget number 4. Na tunafunga sokoni na mana iyo. Ingia duka number 4. Olemite 100,000 jepa kipatishek. Magamu hauni. Matimu ele mamua. Magamu hau wagi. Matimu ele mamua. Status 74 ash. Number. Duget na otok number ngapi kwa sene nyo. Mami jina nyone soko ni akinye. Uyo ama agaspiki na kama kale hii. Nyo duget number 4. Keger kikurina isa kelsarim getu yebe tutapkaron kongwan kasi tibiti tazdeko. Malo tuitosi kubata josi. Engte tutinoto neba imunyak touch FM. Namimi ni menda.

0: switch mpaka number 6.
1: Oh.
0: Eh.
1: So, kila ni 10 boxes kumye.
0: Miko mbiye ene, agere panga na tenga.
1: Amuna ngot kumye 10 paka number 6. Eh?
0: Paka number 6.
1: Go mwanisha ni kwele in...
0: Gomegere number 1.
1: Eh. Uh-huh.
0: Kuni try number 5.
1: Yes, ujaribu number 5.
0: Aniwe number 5, wagi gire lako choose kumene. Ryogo number 2.
1: Nani yo choose kumendoone? Eh?
0: Mami, mwagira angane.
1: Amuni, ndawabara habimana atineza choose kum.
0: Mami.
1: Sasa ita choose kum na mnaka.
0: Mami, kapsa utagira angano alijewe.
1: Omoche kitio gisu zi.
0: Yes.
1: Igere suko igaraka ngalechu.
0: Suko kichoki.
1: Suko igroesi na ngalechu kwa liba mbik deni shek.
0: Deni shek mara moche.
1: Kutuko kwa giyochi ni liba deni shek.
0: Liba deni.
1: Igere.
0: Akura isi ni ya ni ili imagine, kitiling ito 90 shillings, anago 20.
1: 19 or 20?
0: 19 or 20.
1: Kitio.
0: Agi nyorchike, kuti nyorchike, miambi loge tilen 20, kwa zara anabaita.
1: Sinifaita.
0: Sinifaita.
1: Sindio.
0: Alafu?
1: So hii?
0: Napato mutu, nasikia pato mutu anaslik.
1: We, kero, chita agetukule.
0: Star.
1: Star.
0: 821 hash.
1: 821 hash.
0: Star. 821. Hash.
1: Bas. Chilji to get your star 821 hash. Agi lewen bukisi ita
0: getu. Agi lewen bukisi ita getu.
1: Aguna anogo chibi chukarasi idea negara aran susi.
0: Yes.
1: Inge li magat kwa naibi kwele bukisi isha choto kuwa lakse araka sana.
0: Walakse.
1: So, kiru yonge hat bukisi ita ulenji. Oops. Inge lege hatu kukama tunye pesa
0: sainote. Agama kutunye pesa sainote.
1: Kiru. Eleta mena waleni chitane sisaruna garaka.
0: Agi sabiye ni chokine.
1: Agi nyoru giyo ni chenge naraka. Mati hap tege bukisi ita gen.
0: Igaege.
1: Yonge hatoko kama tinye pesa. Iyo siu meni leko tuko note na kanga kime toko kama waginde pesa.
0: Kama waginde pesa.
1: Kumele njole uye ndira undisha kala somo gana
0: wengi. Kumenyuru.
1: Kumamite pesa.
0: Habana
1: gini. Kit kituka ine magati ya yonge ina kuhuno anito.
0: Yes. Iya
1: taraka raka susi.
0: Ndiyombia hai.
1: Amunga ina ile. Amach. Igeru utboxi tinye for example. Nge lega hati ito. Nge baishe ufo box number one susi.
0: Box number one.
1: Matisi bisi charaka neba itualda iwe boxi
0: itake. Matisi aktate.
1: Kit kitu nye in boxi ino anito no animino. At least yat faster.
0: E na raka raka.
1: Eh.
0: Magila raka yako itakuwa ni bahati yako.
1: At least yat bugisi ino anito ni in chip chibindo.
0: Star 821 hash.
1: Kama suzi kwa mnye kwenye jini star 821
0: hash.
1: Star 821 hash. So, kitu nato negimache ino anito ni go very simple.
0: Simple le.
1: Yotinge box nato negecham.
0: Negecham
1: mwagi le. Mwagi le jina nile yati ino ni Yaati nye bukisi inoten
0: negecha
1: Ensai inoten
0: Ilele nina hii Kuru hii Kile gewe round 6 Somo Kwa iji lele man
1: Akuna
0: Chile bag Star 821 hash
1: Star 821
0: hash
1: Bas Okwenye gari chile star 821 hash Suzi
0: Yes
1: Acha ni chanue mutu Yegari chile jita star 821 hash Kumoka gone ninye kwelenji ni mi boxes ko unya ko une.
0: Ko gone boxes ngu na on kwelenji ni.
1: Ko gone ni guna boxes.
0: Boxes number 1 away number 6.
1: Bas number 1 away number 6.
0: Away number 6.
1: Kuyo tana njita mi kwase kwelenji njita. Hapo sasa itebi ni ngo. Ogone gara ogone na idea na machi ba ise ne langa tu ni Ibrahim ni very simple.
0: Ni raisi ne.
1: Iye bure raisi ne na to.
0: Raisi ne.
1: Inge no?
0: Yes.
1: Mutu akifungua boxe. Yes. Geati ta bogisi ta getugul.
0: Na geati bogisi ta getugul.
1: Geati ge bogisi ta getugul. Yat kitu garaka.
0: Araka. Poisi nga sartangung.
1: Ichep chepitu. Ogo ni gwa mwona leji. No geati ngele geati bogisi ta ita. Ogo kenyuru pesa. Imucho ot kenyuru o silingonam. Kero. Itualde. Ogo
0: mitualden.
1: Mitengora bike kingeti susi.
0: Yes.
1: Anago kuburchito eh. Asuko bit kitu kuma kwa isi en yani mama chita we creative
0: mama che
1: ni te chita isusi
0: yes
1: kule yani
0: kule na kanga ngoro
1: we une chule line ito susi kule kaga ya tangu ni 1 na na waya 2
0: na wasi kisi
1: kut kwa isi agigere ile uona nyoru ni ngil yuto
0: igai ge
1: I ba isi en you are lakini at least amale ni chita kuma creative na ama ale changamuka na gigu chita na creative kabisa kuma no lase magele lege sipote line ito
0: uno
1: Imuchi ya tegu ni bogisi ita number 1.
0: Agi nyuru ni 51 shilling ogot.
1: Onda menyuru ki. Inyo ni itualde direct. Paka bogisi ita number 5.
0: We 5, itual 5.
1: Aya. Igeri limite ni enyo anito ni ane. Matiso eshan the same.
0: Number.
1: Method.
0: Iboishi nego ane iboishi.
1: Arot ngale chutam go kukususi iskotam.
0: Kewala wales.
1: Kewala
0: style.

0: Bo bye bye tenga chin mogin tungul. Ago timno achia teno lamba ga murete ya mono bo yo. Karibu sana tetu tetu kona tuna ba panganga. Sigebe tuan kibangenge kongeten kuni saa sita kwa saa ita managenge. Saa ise kiba asubuhi. Alenchi no Rwanda, no sleeping. Surya wolo cheese, marangetis. Karibu sana baba. Mwani le miga bebe tai non. Taache femelo. Abaibe dadi.
1: Lena tara azigendo.
0: Karibu sana Lenat.
1: Mi ndani.
0: Ndani yake dadi. Tache femelo. Pole kidogo. Karibu sana sikebe tuan kibagenge dadi ene letu kundene lemi. Sipke taura panganga eh. Sipke nomira panganga. Rosaline. Rosaline. Agotmai yesu bukia. Karibu sana sikebe tukul kibagenge. Saise kichegen. Kesa go mukto ndi nyo Jehovah Laitoria tabe nga ine tab Jesus kima chege we go ngoi kima gi lawson kima gi tororin erib se tagen chamnyet ne negen ne go ribe ko ngeten go to ge gi mbaut awe sai se ki ucho kwanda nyon sai se gap kimboy queen ay bo asige temwen asubit ke ngalal chige agosto ikyo Jehovah we rure chogo te sai se ki ucho tabanun tai tabanun batai e magi to ucho Jehovah itabanu go gi nam tugul kibagenge do sewe chagile tweche tugul tugul kimakini nge agimache kegerin inginon kusiri yonge nge kuna chamet agaset na inegen neobuta ingu berure chenke mpauni ya yuwege agatukul kwa solda chanyolu leo timbo duwengo sabcho ngeto uti uru yosa ingwe iso ngo ige mpauni ge mpaut ke mpaut na talapaka sabit Jehova ya yuwe kuweza ometa mgule lwekyo munga kisagi ya nini enga neta apkwanda nabaweri nabata omdi netilir Jesu Christa nukita ninyo iman Tache femelo pole kidogo mbagai bukusit koroge agere tinye koimutiet eh atinye koimutiet kebeberta nebo bukusit muiten kidogo yon kiborien kechobe tache femelo alo amiko mye buju Ya muno jela. O wango itergo ristañe. Jela. Jela we. Jela. Ko guri ngo nyelete. Ago tri kwate. Ago somo kwate. Ko tri is. Jela. We gunetu ago. We gunetu ago jela. Kole nenye? Kole nenye? Ani, agunin na baisek, may biru karai. Kunyo kon friends. Charibun neno, tache femilo. Allo?
2: Tandi.
0: Chiptap kap sungura. Sab
2: amuni dagi ga saide tu na ta to mo gro lagi asamuni
0: gimo ngene man
2: machap kullei kula machap ani neginne
0: e gi ko tebin lagi ne gi ko tebin nai
2: ki tebin
0: ki ko tebin man nai kabisa ogo tinge mi te tu ti ogo tinge mi pangang eh
2: gi mo brate ju eri a gungra re lagi mo wase ka tanza
0: Kitebe ngabisa bisho kole giwono cheptab kapzungura otebu biga biya kwae Amen.
2: Mamingi. Kongoi.
0: Kongoi mungu isap. Kya tebe ni man? Kya tebe ni utokwe kongin? Otinye baornateto utakokwe. Otebe gila ulo utebuon jeptap kapsungura. Biga biya kwae. Utebuon miyano. Miyano jeptap kapsungura. Iye kya tebe man? Atebe. Kongoi mungu abaybaito akasisi enyo. Kongoi mungu kwa ibaybaito. Kongoi mungu isap. Kwa testa chobo kutonono. Testa chobo kuyo unje mnyachi. Touch a family low. Yes. Bye bye, get this shit.
1: Well,
0: I'm going to get down. I'm going to get down. I'm going
1: to
0: get down. I'm going to get down.
1: I'm going to go to the house.
0: Imana go onge toret ke gutage sabtos lakini ginemye achomo ko mun kumagongo ya mungage gas kele gi ko myane o go bye bye te
1: uno ta lakini ni ni ta nga susi na magara sake ma bara ko gi sate gara
0: yes
1: ma vingen kai here agam ne ta mun kai na matine mago go ni ti ne
0: yes
1: ama ite gi dama te ta ite gi wa ga ba gi ga ti ki sate ne nyane kara ta mun mara alang mara ga ma gi ne ti ma ti ga ti ne ta
0: Sigigir. Ko bye bye it alinje bye bye tun sienyo cheptap kap sungura bye bye tun yo bye bye tun ila sunjo ba muni ko gogone ngora avia agimye ito testa chobo ko tononu testa chobo ko ndo seun ago boy tugok tugul ta che femelo
1: ano
0: al yes Abai bai dadi. Yes. Yes.
3: I'm not sure. Kotar kengal alak sange negonyu.
0: Kole ne sange?
3: Oh, ura lekjam negoro ne negora.
0: Oh, kora?
3: Hari mati ngana cebiasa kulein. Enak balawinye.
0: Au kwa kai mwa?
3: Ya bari kwa chao, muna bari ina nyunga. Agora abu nu gomasi, agomasi.
0: Agoman?
3: Yee.
0: Kwengwei?
3: Yungu una ana zizana.
0: Kwengwei misi bro, tijue ritapka muka ila gile atache fema low. Hello? Yes. Aya, kai nam namba? Aya binjutu ni banguni. Kongoi, kongoi ka pisa. Masike bege tong tutu tiet, notanabo pa nga nga. Tualiot.

0: ak email ji
1: email ne ogi ogi yakimwagele yomut yoni mwete kuonda ko matingu disabunit ago imwete mbe ki koitit yon to magiti sur ko me matinde be kebe le viki kuonda imwete ne ne be ki koitit asukuri ni ko ni mure ni ko me ko mati melo ri tuna email ko ba in itiga belegi ak inyonyo ko mi teros kogo
2: yukukwale inaleta kanza nganega mele kumatinyo kanza
1: katinyo kanyo nana kanza mele
2: kanyo kanyo tena nganega kanza nganega mele ni mele iti ome mele kili mele kuwa ni mele suka rucho ni chore ngana anayimele kuwa ni kete
3: asikana nisine
2: asikana nisine asikana nisine yero kina memele aptani vomu shore yukule aki chutila aki mele mele chile yukule kwendi kipsanga kwenye mwaka wengi miyo neto
1: Yamba split it kulle, yamba mete tapkine. Agi nam gulle, gina m gulle. Magi giche gulle, gina m gulle.
3: Gina m
1: gulle. Kube India nyinyinda. Meet engele meet India nyinyinda ne migi nete. Aga nyinyinda ne meet nyuba yin. Rosco. Oh, agi inyona ngobi ya junda umbara Rosco ileji. Inyona ni ichuchu email in. Inyoni email yo ichuchu ni.
2: Ane wamu ngenzi po yo.
1: Ichuchu muka.
2: Kwa na kidogo ya mbale tis. Lakini ni papa yo ati kumwagile kwa riyo kikuti tu kulsi ngungu.
1: Aja.
2: Iname ini yupa ndevu ileji. Agi iname kikongo kwa email mele ireni angele tamuisho kabisa ileni iti. Ndi katakate ya mbagi hanyingula. Maepria nutamuagi wa nasio tambi. Nasio mazio. Wewe tena kama wewe yani maiga alikuonda wewe yani mazima metepesha uso kwa rongo kuma uteni nini legewe ini chuti kuranga juu wa kisiri amato tevana lote au giwe ndoto ano ini chuti utakuwa pure au kuwa chini ni sahi yo mami gani hivyo lakini ni tini kwa ni maenda menda yo tu mwenye wewe yo tu ba kumazoe kumeiti ibare ni ani leni kuonda I'm going to go to the house.
4: Sate start piki mbite conference. Sige metukul kibageke. Onge kai kuro kanya. Kogu. Kogu le chiru uti maguwo kinu rito dadi. Kogu le chesang kama wewe. Chesang parak paragiriu. Chesang parak paragiriu. Ichenge ne nuri. Kogu le kalakal kuonte kapasa egal. Ichenge ne nuri tuninye. Ichenge ne. Kobe nene ngungne miri. Kwa kile chesan taban nire yubo iti kabilio. Chesan. Chesan kapisa. Yubo iti kabilio. Kutoro kwa yanke. Okanyi bago chiro. Okanyi bagoro. Okanyi goro. Saj. Amu wonga le. Omuite ngite no. Kutop kutut kutikit. Keche nge mchiria. Sate stack week meet the conference amacha ta cha gain kebwa line the conference sate stack week yo tinye dedew chimige be bertana ta ba line din na TikTok e sigebe tukul kibagenge *629# cha chitane ko kwa 16,000 ku chitane gure Mary ne barab sang 16,000 Mary ne barab sang Amenge to star kwanganga yotinge bugusit kogechil star 629#